0: no be small. Sweetie.
1: Amaka enyim acho mi di gote he na ahia kita.
2: Hey, ore ki jwa yeku. Inu baba maka bios primacy na ele he.
1: E wonne ma amako maka bios primacy na ere he. Na o maka na ha no na enu. Na tu a ha no. Ike ndi agbage na adirom, ike rigoriga ha adirom biko ka nge ebe ozo.
2: Na kwa o, e dabana ebe ozo. Iye ni na to nuke na adigokwa nuka ni. Finance na tu, ha no zi

0: Ya bụrụ ya yọ nne nke skuul dị asọ.
1: Ọ bụ ema anyị tosi n'aka nkwa nke Kraịst.
0: Arịọ.
1: Anyị na-arịọ gị, O Chukwu, ịrịọ ekwesị anyị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị njem butere ozi, wee mara ịbara arụ nke kwesị nwa ya, site n'ahụ ya na obi ya.
0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwara ọnụ gara aga, ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
1: Ọchọdụ ịna na nwa na mmụọ nsọ.
0: Enjelu nke Chukwu,
1: gị bụ onye nche nke m. Echuru ata na afan, ya mi fechebe ndu ben na chimaz.
0: Na afan na.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

nkata maka okwa governor Ochun State emere na nsonso a ka odi ugbu a nyabu commissioner kawara nyabu ozi ka si kwuo na government Edo State wetụrụ onwe ya aka n'ebe ozi ahụ nọ n'ụdịrị omume mkpasu iwe nke onye ahụ hụ na onye waya ahụ esighi ebe ọ nọ pụta na ọ kwadoghị ya. N'Imo State ka isi nweta ozi na Nyabu State enwe na nnukwu ọganihu na arụmọrụ ahụike ka emechara ịwa ahụ mbụ eji teknụzụ robot wee mee gara nke ọma bụ nke emere n'ụlọ ọgwụ Specialist Hospital Owerri. Nyabu amụma ịwa ahụ ka ndị otu ọrụ ahụike nke onye ndu ha bụ Prọfesọ Kingsley Ekwueme bụ onye consultant robotic surgeon bụ onye ndu ha mere. Nyabu Ife bụ dịka akwụkwọ ozi nke onye isi ode akwụkwọ mgbasa ozi nakwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ na mgbasa ozi Nwachukwu wepụtara na nsonso a si mee ka mata. Ekwueme kwuru na Nyabu teknụzụ nyere ndị ọrụ surgeon aka iwepụ tishu nwere nje kansa dịka o chekwara ọrụ dị mkpa nke gụnyere njikwa ike ọgwụgwụ na mamịrị. N'ikpeazụ, gọvanọ Francis Nwifu nke Ebonyi State etola nhazi nke ntuliaka ime obodo n'akụkụ dị iche iche na kansụl ime obodo 13 enwere na Nyabu State nakwa na wọdụ 171 gara n'udo. Nwifuru kwuru Nyabu Ife ka ọ tụchara vootu ya n'ogige polling unit ya bụ nke ọ nọ wee gosi isi obi ike ya n'otu ndọrọ ndọrọ All Progressives Congress APC nwere ife niile iji wee merie na nhọpụta maka ọkwa onye isi oche na councillors niile n'ime Nyabu State. Igbo mụrụ nzem ọzọ, akụkọ ahụ metụtara mpụtara nhọpụta na Ebonyi State ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Que é messiano.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị irè, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Romedas Limited.

nku ka a chọrọ ga-aga oriri ahụ. Mbe rịọsiri anụ ndị nwere nku ike ka ha duru ya gaa oriri ahụ. Na mbụ, obi jụrụ ha oyi idu Mbe gaa ije ahụ, n'ihi na ha maara onye ọ bụ nke ọma. Ha mechara tụgharịa obi ha, n'ihi na nwanne Enwe bụ edi. Ka ha kpebiri idu Mbe jee ije ahụ, Mbe rịọrọ ha niile ka ha nyetụ ya nku ha otu n'otu, ka ya wee nwee ike iso mee njem ahụ. Onye ọbụla n'ime ha nyere ya nku nke ya otu otu, ma egbe, ugo, nduru, obu na ndị ọzọ. Otu a ka Mbe si nwetacha nku zuru ya iji fere soro ha gaa. Ka ha rutere n'elu igwe, a nabatara ha nke ọma, oriri were malite. E bupụtara ụmụ anụmanụ erimeri dị iche iche na mmanya mara oke mma. Ka Mbe hụrụ ọtụtụ ihe oriri ndị a, ọ malitere ịhazi n'obi ya otu ọ ga-esi eri nri ahụ naanị ya. Mbe kwụrụ ọtọ gwa ụmụ anụmanụ niile ahụ okwu na ọ ga-adị mma ma onye ọbụla n'ime ha nwee otu aha ọ ga-aza ebe ahụ, nke abụghị nke ọ na-aza n'ụwa. Ha kwenyere Mbe ma malite iwere aha sọrọ ha. Ka ha werechara aha, Mbe gwara ha na aha nke ya bụ unu niile. Mgbe e buputere ihe oriri, ndị na-ere ha ọbịa kwuru na ọ bụ unu niile nwe ihe ndị a. Mbe sị na ọ bụ ya bụ unu niile, n'ihi ya na ndị niile ahụ bụ nke ya. Ụmụ anụmanụ niile nọ na-ere ya anya ebere, mana Mbe riri nri niile ahụ. O richaghị ya gbatọọ ndị nke ọzọ, n'ihi na o kwuru na ọ bụ ihe masịrị ya ka ọ ga-eji ihe ya were mee. Iwe na ọnụma juru ụmụ anụmanụ obi. Ha dum nara Mbe nku niile ha nyere ya were iwe fela. Mbe tọrọ n'elu ahụ na-amaghị ihe ọ ga-eme. Nke a mere o jiri rịọ anụ ikpeazụ na-efepụ, bụ ọkwa, ka ọ gwa nwunye ya bụ Anịm na ọ laruo, ka o bupụtara ya ihe niile dị nnụ na nwụrị nwụrị n'ụlọ ya, dịka akwa, ikpo ahịhịa, igu nkwụ na aja ọtọ. Ka ọkwa ruru ụlọ, o jiri iwe na agụụ zie nwunye Mbe ihe ọzọ. Ọ gwara ya na Mbe gwara ya ka o bupụtara ya ihe dum siri ike dị n'ụlọ ya, dịka okwute, mma, ikwe, anyike, egbe na ihe ndị ọzọ. Ka Mbe nọrọ n'enule anya, o chere na ọkwa jere ozi ahụ nke ọma. Ọ hapụrụ onwe ya ka wee daa n'elu ihe niile ahụ siri ike, dịka okwute na igwe ndị ahụ, wee kụpịacha onwe ya. Ọ bụ ya mere na ka a gwọchara ya, okpokolo azụ ya ka nwechara apa wee ruo taa. Ifo sha.

0: ọdịnihu o nwekwara ihe unu mụtara n'akụkọ ife a?
1: Juju.
0: Onye ga-agwa anyị ihe ọ mụtara?
2: Aha m bụ Nwada Nnebi Festera. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ na anyaukwu adịghị mma.
0: Anyaukwu adịghị mma. Onye nwere anyaukwu n'akụkọ ife a?
1: Mbe.
0: Onye ọzọ?
3: Aha m bụ Ndị Ife. Ife m mụtara n'akụkọ a bụ na inwe afọ njọ adịghị mma.
0: Inwe afọ njọ adịrọ mma. Obi ọjọọ ajọka. Onye ọzọ?
4: Aha m bụ Nwado Rosemary Amarachi. Ihe m mụta n'akụkọ a bụ na mmadụ iwegbu ndị ọzọ adịghị mma.
0: Mmadụ ịghọ aghụghọ ghọgbuo ndị ọzọ adịrọ mma.
5: Aha m bụ Daniel Chigemezu. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ iji ihe ọjọọ kwe ihe ọma mma dịrọ mma.
0: Mmadụ iji ihe ọjọọ wee kwụọ mmadụ ibe ya ụgwọ ihe ọma adịrọ mma. Ezigbo nwa.
6: Aha m bụ Ọgụgwa Blessing. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ ọ dị mma otu onye iri ihe dịrị ọrọ.
0: Ọ dịrọ mma otu onye iri ihe dịrị ọha. Ọ jọgburu Udene ma sigbuo Nkakwụ. Ọ bụ ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'obodo a bụ Naịjirịa ugbu a. Ihe dịrị ọha. Otu onye pụta sị na afọ ya bụ unu niile. Ọ magburu ya, ọ na-eri sọ ya. Ndị mmadụ a na-anwụ. Ọha na eze na-ege anyị ntị. Ọ bụ unu iso na ndị na-eme ụdị omume a, anyị na-ayọgide dodo ndoliko. Wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ họrọ gị aka mmadụ. Ihe ruru ọha, mee ya ka o ruo onye ọbụla aka, ka udo wee na-achị n'obodo. Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, daalụ nụ hinne, ka ọrụ n'onwe ụnụ aka. Nke a gosiri n'oge anyị na-akọ akụkọ ife a na ụnụ tọrọ ntị n'ala wee nụ ihe a na-ekwu. Ihe anyị ga-eme ugbu a bụ ejije, nke isiokwu ya bụ ọ bụrụkwa na mma tọ ntị naanị ka ịnụ ihe a nụnwa, ka ị ghara iso na ndị ga na-ekwu ọ bụrụkwa na mma.
3: Aha m bụ Mmadụ Boyz Amulika. Abụ m Nkechi n'ejije.
4: Aha m bụ Obi Rosemary Amarachukwu. Abụ m Nkechi n'ejije.
2: Aha m bụ Nwada Ejimafọ Debora. Abụ m Mama Ijeoma na Mama Emeka n'ejije.
5: Aha m bụ Agbo Daniel. Abụ m Emeka n'ejije.
6: Aha m bụ Ọgụgwa Blessing. Abụ m Ijeoma n'ejije.
5: Nne, chenu onwe ihe nchọrọ ịgwa gị.
3: Ọ gịnị Nkechi? Oge ọbụla nchi ji abịa na-enye m nsogbu. Kedu ivo?
5: Ma chenu obere ego nchọrọ ịgwa gị.
3: Ha chọrọ ịga m, ọ na-emebi emebi. Nnata ahịa gawa m, biko.
5: Ma ọ dị m ọsịsọ, Shelly.
3: Nnata ahịa gawa m.
5: Kodila ha mma nwere ihe. Ọ bụrụ mma ijeoma si ka ọnọdụ ka ọ ga ntị ya nwe ya chọrọ ịgwa. Ihe mma m na-eme adịrọ m obi mma.
2: Ijeoma. Ijeoma nwa m.
6: Nne.
2: Biko bịa, na onwe ihe nchọrọ ịgwa gị.
6: Nna, abịala m.
2: Ijeoma, ihe chịkwa gị bụ ka nye gị ndụmọdụ na ịma na kemgbe nna gị na-anọghịzi ya na ọ bụ mbụ onye na-elekọta gị na Emeka nwanne gị anya. Ndụmọdụ nchekwa ihe gị bụ ịlụsie n'ụlọ akwụkwọ ka ị na-ege ntị n'ihe onye nkụzi gị na-akụziri gị. Ị na-afụ otu Emeka si emesi n'ụlọ akwụkwọ bata ọbụpụta akwụkwọ ya na-agụ ka ị nere ya wee mụta ezigbo omume a ọ na-eme ka ị ghara ịda n'ule gị ma elelesịa ule. Ịnụgo onwa m.
6: Nna nra mmiri kwuru, Chukwu gọziere m gị, mana o nwere ihe nchọrọ ịyọ gị.
2: Ọ gịnị bụ ihe ahụ, Ijeoma?
6: Ihe nchọrọ ịyọ gị bụ na bịala ụlọ akwụkwọ anyị. Ndị nkụzi anyị na-akụzi ọtụtụ ihe, mana nke ahụ a na-akpọ sọbjetị mathematics nke ndị Igbo na-akpọ mgbakọ na mwepụ. Ana m ahụ nke a dịka ihe siri ike. Ọ bụrụgodị na onye nkụzi kụzisịa ya, mma nwesị ihe ọ na-ekwu. Ọzọ dịka ibe ya bụ na nwere ọzọ nsị ka nrịọ gị bụ nna-aga n'ụzọ mgbe ụfọdụ. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-akpọ m aha dị iche iche nke m amaghị nke ọ pụtara. Nwa sị ka nyere m aka na nke a.
2: Ijeoma nwa m, anụla m ihe ikwu, mana ihe nwee ikwu maka ihe a bụ nke ị gwara m bụ. Ọ bụrụ na onye nkụzi sọbjetị mathematics na-akụzi ihe, ị na-ege ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ọ kụzisiere gị ihe nke ị na-aghọtaghị, iwe nye aka enu jụọ ya ajụjụ na ọ ga-eme ka ị ghọta ọfụma. Ọzọkwa, abịa na nke dị ka ị na-aga n'ụzọ ụmụ nwoke a na-akpọ gị okwu, ha na-akpọ gị atụgharịkwala lee ha anya. Ha na-akpọ gị okwu, ị na-aga ebe ị na-aga n'ihi na ichebe ka ị na-ebe ha anya ka gị na ha mebe ime mebe ihe ọzọ. Ihe ga-apụta n'ikpeazụ bụ afọ ime. Mana ị ma na nweghị nwaanyị iputere afọ ime na-aga akwụkwọ. I putekwa afọ ime, ị ma mbụzi ihe ị ga-abụ ma egosi akwụkwọ n'ọdịnihu. Ịnụgo o
6: na nra mmiri kwuru, Chukwu gọziere m gị.
2: Onwa m.
3: Ndị agha m bịa nụ. Mama Ifunanya, kedu ka ị mere? Hụ na-azụ. Ha isizi nke a togbu onwe.
2: mama nkechi
7: eh mama ijo maka ekime
2: ajuma una nazu
7: ibu wonya sisi ni nka togbu onwe
2: ke maka umu aka
7: odika heje ga ohwo
2: ke kwa nke bu odika feje be ga ohwo isiro nu no weputa
7: odiki ma sisi ni nka mba ali karere mmada aro
2: ni kwesini ne ne ba ya mar ma fa ne mekwa ofuma
7: eh rapukale eh mama ijo ma anulum na nwa ga emeke won to admission na second na university
2: ifu go ni na akoru chukwu
7: ogini ka ona agu
2: dokinta
7: eh no babola gezawaza mama dokinta mama
2: dokinta
7: kabu hioma ngwa emese ma bebe gini
2: ngwa mana na lebe kwa na ebe umu aka gini
7: so badiro hey mama ifuna ya jukwa na 5000 no itukwa na mundu job a 15 hi ego kalikwala na maru nkechi nkechi kebe mota kile no oko bu no na rarola Nkechi
5: enne
7: atale mka gata kidi maka baka ego biko
5: oh ko la uno bi aya kwa ka madu la ho otutu mako si la ho ya mane eweli ka dira kwam
7: Nkechi
5: enne
7: Nkechi bia kale Nkechi kishi no de kalani
5: misi no lani
7: no dani
5: mana olu
7: Nkechi agini kilili
5: meli ntina bread
7: tina bread na gini oza
5: Mama kwa nmoke mi.
7: Thank you milio huya.
5: Mba.
7: Nkechi.
5: Enne.
7: Sino buri ime kidi.
5: Madro kwa mi ime.
7: Nkechi.
5: Enne.
7: O buri ime kidi.
5: Madro kwa madro mi ime.
7: Nkwa gaba bu nisi nidiri ime. Niwe ni wata klia. Wata klia di ime. Dia nkechi.
2: Oyena kukwa nisi ututua.
7: O mwo mami ijoma.
2: Ewe mama nkechi.
7: Eh.
2: Nkwa bataban. No o.
7: Uh-huh.
2: Ijoma.
8: Enne.
2: Biko butere onye obio che o.
8: Na abewa lam. Mama nkechi ututu oma.
7: Ututu oma. Ehe, ukwelu go man. Hi.
2: No, nke iru gi batusiri n'ututu a ke ihe mere n.
7: Oh, alume.
2: Ke kwa ye bu na alume.
7: Hi, alume n'ezunu no m.
2: O gini kwa nu? Madam.
7: Hi. Nkechi aturu gi ime, nkechi aturu gi ime.
2: Ne kwa na ya nu.
7: Oh.
2: Ken ke bu na nkechi ke mbo si chopota zinka.
7: E ma mbo sa ndi government se no du nu no.
2: Ana ku mu nke mu ni.
7: Na ka mba to bu na nkechi bu si ga afo na chukwu zipu imu amu.
2: Ne kwa na anya. Afi mo mo ne.
7: Ho no nwi si. O ko ri. Hey. Jide ga.
2: E be ki na mbo ni ebu afo ni na.
7: E ma na si zi ni nka ai no. O ka lele madi. Hey.
2: Ifu go ni anu. U bo si eni mbiara afi na abako si fe ni na. Na wa si ki ne be na bu mu aka gi ni. Sim no di ka fa gara akwo.
7: Ifu go na mama nge gi nti. Hey.
2: Ifu go ni anu.
7: Obukwa na mama nkechi mmegbu nkechi
2: biko emetukwa nya aka na odi ime emetukwa nya aka
7: hey
2: o ebusia fi ma omo yiku benia na onwere fa fi ma buraji fe
7: eyi mwa ya ngina ngwazi mo kwa isim na fi ma buraji fe
2: e kwa ni features ime
7: afi ma buraji fe hey nkechi nkechi
2: emetukwa nya aka etukwa nya ife biko o mama nkechi
7: ngwan so badiro ma bia na ban babu ni sna fi ma buraji fe
2: ngwan ka odiba
9: hey chineke me Kendi bu ba la nka ho tekene sa bieba. Mama,
2: ei jama mwa.
9: Mama biko be kwa ba huru ba la nka ma kwa mebe ha si o.
2: Ogini kwa, ke kwa ndi bu nka i jama kuru kwa kai ma ndi fabu. Oye ka na FIFA.
9: Mama.
2: E me ka nwa.
9: Mama ma batago.
2: Dakin ta nwa.
9: A batago.
2: Eh! I jama nwa.
9: Enne.
2: Ga poro mama nkechi o.
9: Oke ana.
2: Eh, dakin ta nwa.
9: Mama ngile buzi bunike nike udade
2: kwa. Ifu goni ya nani ya akoru chuku.
9: Ya.
2: Muto gaa. Arudi shayi. Muto gaa epi kukusi apota kekwa nkebu nka.
9: Ya. Oye ndio ibona po AC.
2: Ona chuku oyi nkuku. Hey. Daki nta mwam. No. No.
7: Mami joma.
2: Eh. Mama nkeshi.
7: Eru tego kwa nama. Mwagi mwagi na kwa nama.
2: Okwa ni ife njwe si apogi buki ifura. Oro machine kerum. Na daki nta mwama abata go buku ubala.
7: Hey. Emeka na FIFA.
2: Ifu goni ya
7: no. Hey no. Hey. Yo. Hey. Emeka mwubala nka.
2: Oh ya mwe kwa ya
7: mwe. Hey. Nkechi mwame. Hey.
2: Iku bago kwa oza mama nkeshi.
7: Hey. Nikodugi. Ibu somma. Mwagi. Hey. Nikodaki nta. Hey.
2: Ifu goni ya
7: no. Obu kwa nama. Hey. Obukwa na mama nge ege nti nzongwa mo ofuma. Hey.
10: Nde ezi ndu na odinihu daalu no hinne. Kolu no unu naka. ọha na eze ndị ọma gere anyị ntị, eji m n'aka na o nwere ihe mụtara n'ejije a, ọ kachasị ndị nne, onye ọbụla gbaa mbọ zụọ nwa ya ọfụma. Ọchọ ịgwa gị okwu, geenụ ntị, nụ ya, dị na gị ọsịsọ oge niile. Nwata a na-akwụsị gị na o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa gị nwekwara ike, ọ bụrụ na o nwere ihe na-esogbu ya, ihe na-akpagbu ya ọsọ ka ọ kọtaru nne ya, o nweghị ike kọọrụ onye ọzọ. Gekenụ ntị, hapụgodo ego ị na-agba ka ije chụta, ka ịnụ ihe nwa gị na-agwa gị, ka ị ghara ịta ikikere eze n'ikpeazụ. Ndị ọma gị n'anyị ntị, tupu anyị aga n'ihu, ka ị yọrọtụ n'onwe obere nkwa ebe a.